ndaweni yezinca ubese kubulisa ngoba walapha nasemnyango da asebona ngathi kubaliwe bulani mahlolo unani zenzele mhlamo ngiyelo ngoba wethendela ngeke magogo.

0: fala que é Tonejo, é o outro vai ter um
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
0: Tumela motho bontle ke ya go thubedisa mo tsatsing a la laboraro lwetse ya tlholofelo matsatsi a lesome a mararo ketepedi some a mabedi le borataro the Slender Boy Thabang kwa keditswe Marathon 360 radio mo botsametshameko ke pagamisitse seatla sa ka sa moja ke be ke re ke dumedisa botlhe fa o pareteleng ka tsebe mo letsatsing a la gompieno le koko la Marathon 360 radio re opone moso mo letsatsing a la gompieno ke nako ya gone jaanong ke ka ko line one ke gore madume ke be ke re o gorogile the Slender Boy go tla netefaletsa moretse gore di emetsanga tsa metshameko mo letsatsing la gompieno tla re lebelele setlhopha sa amacheta ba ba nemo se le kotlase ga masome a mabedi ke di-champion ba tlhotse setlhopha sa Mozambique ka nno di le pedi go e le nngwe South Africa ba ile ba tlhola setlhopha sa Mozambique ka nno di le pedi go e le nngwe Marathon Junior League ditlhopha tseo di tlabong di tshameka mo bokhutlong ba beke ba le mo tse di ko tlase ga lesome le boraro Green Mambas ba tla ba kopane le setlhopha sa Royal Stars Aston ba na le CSA Golden Stars ba na le Barcelona Red Lion ba na le Blackpool na di ba na le Genoa Football Club ba ne mo tse di ko tlase ga lesome le botlhano ditlou ba tla ba na le Genoa Football Club Red Lion ba na le Blackpool Barcelona ba na le Golden Stars setlhopha sa Aston ba na le CSA Royal Stars ba na le Green Mambas ba ne mo tse di ko tlase ga lesome le bosupa Aston ba tla ba na le CSA Golden Stars ba na le Barcelona Royal Stars ba na le Green Mambas setlhopha sa Red Lion ba na le Blackpool ditlou ba tla ba na le Genoa Football Club Africa Cup of Nation mo letsatsing la gompieno Bafana Bafana ba na le Eritrea ka ura ya borataro ba tla ba ba le ka ko Al Salam Stadium ka ko Cairo the Slender Boy a batsa dithapo tse a boela ka ko line one na le wena mo nakong ya sa fediseng pelo re tla bona boa mo botsameng Tsameko, Marathon 360 Radio Station, Samantha, Sahorata Kwena.

0: Tlogoyang coach ga o itsentse re tsori tlogoyang re ipotsa gore a coach gompieno a re tla mo tshwara na, a coach re tla mo tshwara na. Yaanong re fetse le gore re kgonne go mo kry-a, re fetse le gore re kgonne go mo tshwara coach. Ya ebile batho ba botlhe ba itumetse, ke a bona le melaetsa ya kena ba re coach buile. Melaetsa ya kena go a baza ya ba re coach buile, ke a leboga thata. Ya coach buile o repile tsone moreetsi. Ya coach, batho ba go rata thata, ga ba batle sepe ka wena. Yano o ska ntse go nyamela yalo mano, o ska nyamela yalo thata, bolaisa ka batho re tapetsa setse re tsamaya dikgotlatshekelo ka ntlha ya gore wena o ne o le siko ka letsatsi le lengwe. Ga go batlege yalo coach, ga o ka bona megala ka mokgwa e leng gore e panyapanya ka teng, le wena o tla tlhaloganya kgang e leng gore ke a e bua gore no kgang ya gore ke se ka dula ke le teng ke le coach e tla bolaisa batho ba radio, tla ba bolaisa e tla bolaisa di-presenter ka balatsedi ba radio. Ebile ga se selo se e leng gore ra se batla seo, ga re batlo bolawa ke bareetsi. Ya bareetsi ba bantsi thata ba ka petsa ka rona. Ba ka petsa ka rona bareetsi. Ke tla o tshamekela pine monate thata. Yo, ebile ke a solofela gore o tla itumelela yona moreetsi wa station sa mantlha. The musical chef, baby son, ba re ba ya kuluma. Ba tla dula ba ntse ba bua, ba tla dula ba ntse ba bua ka dinako tsotlhe. Ya moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 Radio. Ra ba itse gore batho ba dula ba ntse ba bua ka dinako tsotlhe. Yaanong re ke tla golagana le coach gape kuko, ke a utlwa gore megala ya payapaya ka re wa bua go na le sengwe se e leng gore wa se bua. Coach, go diragalang, go diragalang?
1: Ke kuka seatla sa ka sa moja, ke re bareetsi ba Merafong 360 Radio, ai ke kgopela tshwarelo mare go siame, go siame. A ke re jaanong a go senyegele ruri. One mic, ke tsholeditse seatla sa ka sa moja gore ba seke ba go polaya.
0: A re tsholeditse seatla sa moja yaanong ba go utlwa mo moyeng, ke a solofela ka ntlha ya gore o ngaka ba go bona gore no o tsholeditse seatla sa moja. Se sengwe sa molema o se beile mo pelong gore no le ska ba leka la ba tshwara. Ya e tlabe le phoso tonna. Coach, re lebogile tserantsepe, re lebogile makgotla ikgotlela, re lebogile slender boy, re lebogile thata ka mmereko o montle o leng gore wa o dira. Re a itse gore batho ba bantsi ba go itse ba itse ka mokgwa o dirang ka teng. Ya bona o tsa di-picture le bo Simphiwe Tshabalala farofa. Ya wa bona gore ke dikakapa, o tsamaya le dikakapa coach. Ya o tsaya le di-picture le batho ba bantsi ba e leng gore ba ba tonna, ba e leng gore ba o itsewe ke batho ba ba tonna. Ga o bitsa lebitso la tabakeditswe, ya wa kwakeditswe, ba tla go bolela gore no motho splendid talente 100%. Yaanong re a leboga gore le rona o bo le karolo ya rona man. Ke tla go tshamekela pina moreetsi, ne setse ke buile gore ke pina e leng gore ke tla go tshamekela yona ke ena the musical chef, a tsamaya le baby son ba re ba ya kuluma, ba buang a ba bue ka ntlha ya gore kgang ya gore batho ba bua ga se kgang e felang, ba tla dula ba ntse ba bua ka dinako tsotlhe. Mo mosong re ketse tshwere moreetsi, ga e le gore ke kgone go bulelang radio ya gago e belegang, ke re mo go wena dumela.

Ekkert lág, bittsakar, gati, papá, já, no, gerðu, no, er ekki klompi, kóti, það skapir til að hori, ekki grar, gati, múri, tíma, stationi, sa, mann, klasa, mér, rafón, 360, rúi, tí, og grar, gati, og sengi, anna, mann, að hó, ræt, að sessi, lo, sér, ræt, og grar, gati, og sengi, anna, mú, mú, sengi, anna, hói, tí, rá, hóli, me, sói, anna, o batla fela boitumela ga o batle di-red card ga o batle di-red card di-red card di tla go tlhakatlhakanya di tlhakatlhakanya le cohesion le team everything o tla tlhakatlhakana yanong ga o batle red card go seng yana radio station sa mantlha sa merrafong 360 radio sengweng yana se tshwanetse e le gore ke a se lokisa ka bona konyana ga ke itse re setlalo ka na fela o kare kare setlalo ka radio station Samra Fontri 360 radio wa itse gore ga ke di ga ke tlogele sepe se sole se solo ke ya ga gona sepe se leng gore ke a setlogela se solo tshwantse bele gore ga ke fetsa be ke itse re no ke lokisitse tsotsotlhe di aperetsiamo ga ke tlogele sepe e le gore se na le mathata e be le gore le nna e be le gore ke re no ke a se tlhoboga nka se tlhoboge ke so se lokise moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio kore ka mokgone gore ke maphatepate ka teng mo studio fara ga ke ikutlwile gore ke reng ke a utlwa fela gore ke a bua o itse ga utlwa gore wa bua tsarantsepe makgotla ikgotlhela mongwe wa rona ga ke itse gore a o siame ko line 2 ke tla go tsenya ke tla go tsenya ke a solofela gore no o utlwile ke dress o utlwile ke dress ebile wa ipotsa gore one mike kgante goreng ka dinako tse ding o feletsela gore o ntira yana yana no ke la bofelo coach ka malatsi a mang fela go na le dilo fela tse e leng gore di nna di stumbling block di go ema offside fela tsotsotlhe di aperetsiamo yaka ke bua le wena yana tsarantsepe makgotla ikgotlhela ke mongwe wa rona ke the slender boy o tla ba re betsa ka tsa metshameko moreetsi wa station sa mantlha sa merrafong 360 radio jaanong nako ga se selo se leng gore ke tlo se senya te go tsamaka la pine mo nate u kafe